0: morotsana e motle zinqumalo atsamale TBO ya bari sa thanda mami ke o rata rati 90.6 FM stereo metsotso ke supileng re furalletse horra ya borobedi hai ba qeda ho bulela sia le moya sa hao nna ka le bitso ke thomiwa harwele a ke tsebi wena o ma empa ke tlo fa monyetla wa hore re bue re bue tsala ntho tse ngata tse monnate kgweding ena ke kgwedi ya bomme e qalang hosane re keteka mafumahadi dintho di a etsala ebile le setla se setjha sa bolo se a qala se ntse se qadile naheng ya rona go na le di-games tse ke buileng ka tsona dipapadi tse e le goreng ka nnete di tlabe di etsagala go bapalwa go sa etswe letho go bapalwa ba sa bapale ba bapala batho bano ba tlwele go bapala ba bapale wa utlwa ntho e ke tsho jale he bona ke ile ka botsa potso ka re wena bokwetlisi ga o bo shebisisa gantle o sheba bokwetlisi ba Aforika Borwa ka mora Hugo Bruce ke se ko baletse mabitso a digalala tse e le goreng di le tsa thongwa mme ebile ka o tlhalosetsa gape ka o fa gape lenalane ya bona e batlang e le gotshwanenyana ka o bolelela gore ba shejiwe ka leitlho le ntšhotšho ebile o mongwe wa bona ke o jwetsitse gore ke bo mang ke o boleletse ka Herve Renard ke monna wa mofora wa tseba gore o laka a tsebagala gagolo la tsejwa gagolo mane go di go Africa Cup of Nations maybe le o ile a itlhoma pele mane setlhopheng sa Zambia le Ivory Coast ebile o qeta go tlogelela Tunisia ka o bolelela ka Sebastian Desabre le ena ke o mong wa mafora e le goreng ka nnete go thwe ke tactician of note batswakala ba bua ka ena ka nnete ke motho a tsebang gore lebaleng go tlamehile o etsagaleng le setlhopha se tlhoka eng mme mo na lapeng mabitso a thontsweng ke ana a latelang go bue ka ntate Pitso Mosimane Benny McCarthy Helman Mkalele le Manqoba Mncithi go ba bane le Rulane Mokwena ebile o sa siwe morao Eric Tinkler jale ke ba bang ba batho ba e le goreng go thwe ke bona ba e le goreng ba ka etela bafana pele jale ke na le Mr. T mona mohaleng o nromeletse molaetsa wa gae Mr. T ke a o amogela ngwana mme ke a tseba gore ka dinako tsotlhe o mongwe wa batshietse le bagothometsi ba lenaneo ga ke tsebe wena se mogopolong wa gago ke sefe e re ke tle ko fe sebaka sebaka ke sa gago ke a o dumedisa ngwana mme go jwang ka mono
1: ga ke dumedise ka mona ka station se sone sa 90.6 bathong
0: ndate
1: safa se qetile bathoma sa ba qetile gore ba lo nka mang ntho ke e tsebang safa ga e batla tho batsho safa ke eng ya mekgatlho e mengwe e le gore e rata bagoa ga ba no monka Benny McCarthy ne ke shebile Benny McCarthy e tlabeilela kgoša ka kapa pitso a mara di o ke bona ka teng henfo ya afre o ona kgoša tunisia ba mo tebetse tunisia a kgoša fe go kgosa ba mo tebele jalo gona re nka motho wa jalo ai safa e tlabe re bolele ka matsogo e tlabe re bolele ka matsogo bathong gona re batla letswalo la ka mona re batla producer South African re batla Pitso Mosimane kapa Benny McCarthy la ba ka banka ba babedi ore ba le bagago banka head coach as Pitso Mosimane vice ya gae ebe Benny McCarthy third vice ebe yena ke nala ditho di ka ba gaite ke na di ka ba gaite a di ka ba
0: jangbatewe
1: bona ka teng akatsaona bonneteng e ithatela bagoa yona e ithatela bagoa beke tlang ba tla ba setse ba re tsebisa gore ba long kgotha kutšha ka eo sa ba iqetile kutšha kae ba se ba iqetile ba nkile ga ona thoe otla ke tla etsa re le mafoko a bokwa ga tshwantse ka sete bato bonneteng safa yona e tshwantse komiti e ba ekgale ka ofela obane maobane bane ba na le press conference maobane press conference ya yona tabe ena ya o tlo kgetha kutšha kapa yona tabe ya o buisana le uko process se ka tsamaya o poso ba tlhotse ore o itse yena wa tsamaya so ba tshwanetse ba nke pitso kapa ba nke Benny McCarthy ya gore the way ke bona ka teng a bonneteng yena safa shebile tlo nka henfo afre oana rata to ena hempe ya a ta rata ta hempe tshwe Mr. Hempe Mr. T-shirt
0: ba tlo nka yena
1: a ke bone pitso kapa Benny McCarthy ba tla ba ka banka unless the legend the former players some of the fans that's in the Dinkam who won at 96 e ka ba bona ba buang e tla belona mo sa foka tshintsha maikutlo ma bonnete ba ka ta magwa safa ba tonka ene go yamf le bona ba team former coach ya Tunisia e ba motivating ana ya Afcon World Cup nkwa a sa bona le game 1 ba o tloka safa na fana motho ke mo bona ka team ba tinna my mind my heart le ke bilonga gore ne ka pa ne ke believe gore ba se ba ke ba mpe ba ke ding makafe
2: yeah
1: ka pa pitso ke ona so ke ka ka chopa tu spodi
2: yeah hey Mr. T he wa ebe ya taba hao marake le mplele ke ing e phoso ka rona ma Afrika gore e ka re re tshepa merabe emeng ha rena ne hore rona rena le bogone ba hore re ka iketsetsa dintho ho senyeile kae phoso e ho kae ba mamedi ba 90.6 king e kana kana e magwana le nyona e le hore batho ba batso ha bana yona aiko thank you Mr. T tlane renge maikutlo a lona jwalo mona ho 90.6 mama medi ba 90.6 ontshwarele ntse ke sa phomole hantle matsatsing ana jale lentso la ka letsamay ntse le mphe lekanyetsa ha utlwa le bapala di-first party ka re ke motho a binang maskandi o tle o ntshwarele o tsebe fela ke lentso la ka le iketsetsa mehlolo ya lona maro tla loka kwana bona wena momamedi wa 90.6 ntse ke tlo o fa monyetla wa gore wena o bue maikutlo a ha alright mona o 0623 44 55

0: Oh man, beautiful music from the one and only Al Jarreau on 90.6 FM stereo. It feels so good, no doubt about it.
1: Hey, omonate ke o bolella. Mamela ditaba tsentsha tse hlile mona di le masedinyaneng ke hore the legend himself. Aha, yeye letsholanyane. Kuna bana beso. We iphumanetse monyetla wa hopola e ne le midfieldara wa Bafana Bafana ba pala bohareng mona. O sa iphumanetse sebaka sa hore a tshelele kwana Zimbabwe. Aye he. A lo sebetsa le top 5 side FC Platinum. E le horeng e mo batlile ho lo ba mokwetlisi mono. Jale bona ke tse ding tsa ditaba tse monate tse ntle tse ntse di etsahala ka hare ho naha ya rona, tse etsahalang ka hare ho lebala kapa sedikadikweng sa bolo. Re bona ho etsahala dintho tse ntle jwalo ko letsholonyana banna le yena o fetela ka nqane. Jwale potso ko re na ke kgutlela tabeng e le ne re buisana ka yona hore jwale bothata ba di-coachara tsa rona fatshe mona keng. Mare he re ke fete gobane se re buile. A se yona fela taba e monate e ntse e etsahala. E nngwe ntse e etsahala e monate ke gore mane mokwetlisi kapa co-coach Arthur Zwane mane sehlopheng sa Mazulu le yena o bonele gore ka nnete-nnete go batlagala overhaul ya di-playera e kgolo. Go batlala gore ka nnete dintho di fetuwe, mme strikera sa se tswang kwana Zambia jalo ka Moses Schumer le sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates Neo Mokwena ka nnete ke bona be e le goreng mothena ka nnete wa tshora bona batho bana ka nnete ha re lokisitse ntho tsa rona hantle ke bona be e le goreng ka nnete dintho di tla loka haholo. So ke nngwe dintho tse ntle tse etsagalang re bona dibapadi di ntse di mova di tloa mona di ya kwana di tloa mona, mme maphelo a bona a ntse ya a ba betere. Mare nna ntho e bileng highlight for nna bekeng ena ka nnete ke taba ya rele Mofokeng. Jale ga ke tsebe wena o ikutlwa jwang ka taba ena ya rele ha e le mona a sebeditse hantle a kana banna a di nka dikgao tse tharo di salane morago ebile ka nnete bona a beya val triangle mepe mo le o reng vale ka nnete ebilonga teng re dume bo hantlentle rona re opola dibapadi tse maatla jalo ka bo Chipa le Kweleya. Ha se yena fela ba bangata ebile tlamehile ke kgutlele moraonyana re kgutlele moraonyana ke hopola bo ntate Bulle Hoko ao banna ba ileng banka sehlopha sa rona ba se beya hodimo mane ba beya hantlentle region ya rona ya Vale hwa ba hantle nakong e e fetileng. Ha se yena fela ra resa shebile ra bona bo Steve Lekweleya ba etsa dintho tse ntle, ra bona bo ntate Makalakalane le bona ba re etsetsa ntho tse ntle ba beya Vale mmepeng. Re sa shebile jwalo ao ya ba bo Phiritshotetsi banna ao motswalle wa ka Phiritshotetsi hela butu kae ka mono ntse ko sokola mohaleng mona. Hey, bona ntho tse ntle di tswa ka Vale, talente e kgolo e makatsang e seng atletiking fela mare hohle mona ditalente re na le batho ba